0: Baaga. Mreti waka. Yano kitlo yitlo gala fan of Mreti waka onore. Kya mrata kan tanako. Igile kya solo fela gore yano. Coach is starting to pace now. Unza akudi mulo liko tlas. Anza he bata wala tari taula. Bata wala tari taula. Ya kan tla gore ke nako ya gagwe Mreti waka. Bona gore ke mo rata thata ke nako ya coach ke nako ya ditaola yaanong ga e le nako ya coach ya gago ga se sepe se e leng gore o tla se dira yaanong tlhompe nako ya coach dilo tsa gago di tla tsamaelwa sentle ga o sa tlhompe nako ya coach o tla bona o ikgopa o wela fo fatshe o sa o ipotsa gore go diragetseng kante no e tla be le kgangele ya gore no ga o motho e leng gore wa tlhompa dinako tsa bo Sabo nkhekhe ya no tari khama sa di tlapela yo tari khama sa di tlapela yo ya ya no na ka ho advice a fela o skare ka ho buli ka ho advice a fela ya ya no retlo ka bona ko fela mo retswa me retlo ke ho ka shabana ko ke sume le Rataro, Raja, Urabu Sipa. Station Samantha sa Merafong 360 Radio. Station is also Ratang Tata. I believe Hauka Sheba Sintle. Hasio Setsonan Leson. Le Hauka Rata. Hasio Setsonan Lese. Hauka Sheba Sintle. Moritio Konorkam Ratiano. Erles Kasinyanako. Re mathe ka bonako re gore coach a kgona go itse re wa ka se kgone go latlha ditaola kere re sa dira toka tlo dira yalo mo motsamaya gompieno re ke tsaya tšhono e ke bulele coach kuke gore go diragalang ko line 2 tsa metshameko and kgonne nna ke tsogile ga ke itse goreum wena o tsogile na ga ke itse gore o tsogile na yanong ke tlo go bulela ke ya go bulela dumela mo mosong
1: Let's say, Merafon.

0: bue chabalala re utlwe gore wa ya pele gore morago ga fo o tla re fa the tsela gore di tlwaelegile coach re ke go bulele go line 2 mo mo sa go piena ke tsa tsone ke re dumela coach
1: hatar bo gape re kopana mo go tsa metsamaiko ke go netefaletse gore Simphiwe Tshabalala a tournament metsamaiko e tsabikilunga mo letsatsing la maopane set under 15 New Hope ba tlotse stopa sa Cape Town na Skeleton ka no ele no sigo le fela under 17 Kagiso Porto ba tlolwa ke Hot Chili Pepper ka no ele no sigo le fela Val FC le setopa sa Molopo Home Stars le tlopa ditsamikile maleka a le fela setopa Kagiso Porto le Happy United Stars di topa ditsamikile maleka a no setopa Amori le setopa sa na Boloka Thaba Amori ba tlotse Boloka Thaba ka no tsepedi go le fela Brave Boys ba tlola setopa sa Amaro Deva ka no tsepedi go le fela tseketsa maopane tse di tsamikilenga ka ko Pirima Petla na Kgotso Sports Ground ke go lebogile motho montle mo letsatsing le nna le wena re a poa re a kopana mo go tsametsameko go di gore Slender Boy tapang wa kwa ke ditswe Merafonga 360 radio
0: oh yeah no ke le coach ha ke tsere satse o itu ke sitse na gore ka kana go tsena le mo metsamekong ene gore ke a rona e tloelegile go tlhola gore fa yona coach ke tlo di lat ke tlo di busetsa mo wena gape ku ke gore a already na ke a ona a ra sa pana itukisa no lukile a re tlo re go diragalang go tsa metshameko tse tla elegileng tsa station e se sa rona se
1: a mo sa ke mo ntle a tsa tsikila la bopeti se ti busigo o tlo fela matsatsi a le some a mararo ke te pedi soma mabedi le borataro ke go di gore Slender Boy tapang o go ka keditswe Merafonga 360 radio na tumela motho mo ntle ke phagamise fela se ya tla saka sa motja ke re ro bone mo so mo tsa tsinga la gompieno ke mate ke e kolane wa ne ke re ke gorogile mo tsa tsinga la gompieno Merafonga 360 radio ya tuma radio a tla ke go netefaletse gore tsa metshameko ke me tsanga mo tsa tsinga la gompieno re mate fela re go Simphiwe Tshabalala ka ko Kgotso Sports Ground Pirima Petla Sports Ground tla ke go netefaletse gore under 15 mo letsatsing la gompieno River Park ba na le Sunshine Academy ka ura ya boropongwe setlhopha sa Apaka Xilasi ba na le setlhopha sa Cape Skeleton ka ura ya lesome under 17 Penny Ville Young Poison ba na le setlhopha sa Te Montos ka ura ya lesome le pongwe Cape Skeleton ba na le setlhopha sa Samblo ka ura ya lesome le bobedi River Park ba na le Soweto ka ura ya pongwe under 20 ya Benville Young Poison ba na le setlhopha sa 11 vs 11 ka ura ya bobedi River Park ba na le setlhopha sa Lema Sports Academy ka ura ya boraro ke tse di diragalang ka ko Kgotso Sports Ground Pirima Petla go se wetu tla ke lebelele World Cup mo letsatsing la maopane setlhopha sa Brazil ba tlotse Japan ka nno tsepedi go e le nngwe Germany le setlhopha sa Paraguay di tlhopha di tsamikile maleka a nno setlhopha Paraguay ba tlhola setlhopha sa Germany ka nno tse nne go tse tharo ko thagong ya di-penalty motshameko o tsamikileng mo mosong mo letsatsing la gompieno Netherlands le Morocco di tlhopha di tsamikile maleka a nno setlhopha Morocco ba tlhola setlhopha sa Netherlands ka nno tse tharo go tse pedi ko thagong ya di-penalty mo maitseboeng a letsatsi setlhopha sa Ivory Coast ba na le Norway ka ura ya bosupa France ba na le Sweden na ura ya lesome le bongwe mo letsatsing la kamoso Mexico bana le Ecuador ka ura ya boraro mo mosong England bana le DR Congo ura ya borataro Belgium bana le Senegal ka ura ya lesome Morocco ke bona setlhopha se nka bo se go kopana le bafana bafana ga nka be bafana bafana ba bone penyo me fela Netherlands bone ba poela go gae tla ke tse di thapotse ke poele ko line 1 Merafonga 360 radio mo go tsametsameko a ke kodi wa Slender Boy tapang wa go gae ke di tswe nna lwana re a boa mo nakong e sa fediseng pele.

0: hantle thata moreetsi wa ka bile ke a ba kgolo mon shapadiatla shapadiatla yaro ka nako e sa fediseng pelo re re tseye tšhono ka bonako fela re re tsip tswelele coach wa re bitsa
1: utlweletse merafo
0: Hey, go diragala, o kare, oh no, ke a bona gore ne ke sa bulela diyo tsame.

Brazil ba tshotse Japan ka nno tse pedi go ile nngwe. Germany le setlhopha sa Paraguay di tlhopha di tshamekile maika a nno setlhopha. Paraguay ba tlhola setlhopha sa Germany ka nno tse nne go tse tharo ko thagong ya di-penalty. Motshameko o tshamekileng mo mosonga mo letsatsing la gompieno, Netherlands le Morocco di tlhopha di tshamekile maleka a nno setlhopha. Morocco ba tlhola setlhopha sa Netherlands ka nno tse tharo go tse pedi ko thagong ya di-penalty. Mo maitseboeng a letsatsi setlhopha sa Ivory Coast ba na le Norway ka ura ya bosupa. France ba na le Sweden na ura ya lesome le bongwe. Mo letsatsing la kamoso Mexico ba na le Ecuador ka ura ya boraro mo mosong. England ba na le DR Congo ura ya borataro. Belgium ba na le Senegal ka ura ya lesome. Morocco ke bona setlhopha se nka bo sa go kopana le Bafana Bafana ga nka be Bafana Bafana ba bone phenyo, mme fela Netherlands bone ba poela ko gae. Tlhake tse dithapo tse ke poele ko line one. Merafonga 360 Radio mo go tsametshameko a ke kodiwa le Slender Boy Thapang wa ko ga keditswe na lwena re a boa mo nakong e sa fediseng pelo.

0: Tika ziyan din si Bobo. Peace.
1: Ultra Leve Marathon.
2: Matsatsi a le 13 2023 ke kodi gore slender boy tapang o kgakeditswe Marathon 360 radio a tumela motho montle ke phagamitse fela seatla sa ka sa motja ke re re o bone moso mo letsatsing la gompieno ke mathe ke eko line 1 ke re ke gorogile mo letsatsing la gompieno Marathon 360 radio ya tuma radio a tla ke go netefaletse gore tsametshameko ke eme janga mo letsatsing la gompieno re mathe fela re ye go simpiwe tshabalala ka go khotso sports ground pirima peta sports ground tla ke go netefaletse gore under 15 mo letsatsing la gompieno River Park bana le Sunshine Academy ka ura ya boropongwe setlhopha sa Apaka Xilasi bana le setlhopha sa Cape Skeleton ka ura ya lesome under 17 Penny Evile Young Poison bana le setlhopha sa Te Montos ka ura ya lesome le pongwe Cape Skeleton bana le setlhopha sa Samblo ka ura ya lesome le bobedi River Park bana le Soweto ka ura ya pongwe under 20 ya Benville Young Poison bana setlhopha sa 11 versus 11 ka ura ya bobedi River Park bana setlhopha sa Lema Sports Academy ka ura ya boraro ke tse di diragalang ka go khotso sports ground pirima peta Costa Weto tla ke lebelle a World Cup mo letsatsing la mopane setlhopha sa Brazil ba tlotse Japan ka nnotse pedi go e le nngwe Germany le setlhopha sa Paraguay ditlhopha di tshamekile maleka a nno setlhopha Paraguay ba tlhola setlhopha sa Germany ka nno tse nne go tse tharo go thagong ya di-penalty motshameko o tshamekileng mo mosong mo letsatsing la gompieno Netherlands le Morocco ditlhopha di tshamekile maleka a nno setlhopha Morocco ba tlhola setlhopha sa Netherlands ka nno tse tharo go tse pedi go thagong ya di-penalty mo maitseboeng a letsatsi setlhopha sa Ivory Coast ba na le Norway ka ura ya bosupa France ba na le Sweden ura ya lesome le bongwe mo letsatsing la kamoso Mexico bana le Ecuador ka ura ya boraro mo mosong England bana DR Congo ura ya borataro Belgium bana le Senegal ka ura ya lesome Morocco ke bona setlhopha se nka bo sa go kopana le bafana bafana ga nka be bafana bafana ba bone phenyo mme fela Netherlands bone ba poela ko gae tla ke tse dithapotse ke poele ko line 1 Marathon 360 radio mo go tsametshameko a ke kodi wa le slender boy tapang wa ko ga ke di tswe na lwena ra boa mo nakong e sa fediseng pelo.

ngiyaxolisa kuphela ama secret adlula iqakala isokisi ngiyabona ngathi aswani hlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphila sathana wakhibhokisa I mean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo